лексина гатанга фан токс чечэс инсук. Гэри силтана research and innovation, university я college кунянук research на innovation ла лексина гатанга зернакато encourage бачэс ин. Я дэ мимэн спос research на innovation по бе мингнан хо хорэс хоран чатак баси хоран стратчан чочэс инсук. Га innovation чик зернакато дарэ гатанг сагар такспэ отанг дисокс намзэг ин га нук жак бажак innovation зерна я technological advancement зерна лексина мэн кэти нук чатон ютанг ни ди higher education pursue bachas pos yarang de field pyanu ga field pyanu yaris ga subject po yaris choose basetna odyang nuk yarang structure chuse odyang nuk yarang research pe iriyan nuk qabiliyat ya iriyan nuk de khut po yong chas inzo ga astrolika yaris gallery la ngati samaj la fan mi chitox la fan mi yarang innovation kun yariyan be de qabiliyat po de khut po tang chas inzo. Другие сезоны на social awareness. Higher education is ga student in nakato. Khoa khuri samashyanu khuri chisoks pyanu gazoks gazoks issue richinduk. Ya dhyanu gazoks problem ridungari society anu gari chisoks pyanu gachi sikamiduk. Ya gachi sports sokpek sonseduk. Odon gangmi baryanu khoa sambatang mi khutpo tangjas inzuk. Nyambu nyambu responsibility linmi. Kho qabiliyat po khye deyang khyut po tang chas inzo. Do in mean ngatanga higher education pursue bachas po higher education yi fantoks kun. Ni seri si zirna vocational training yi ngatanga fantoks tam shiyo zirna sagbasis nal la practical skills yang nuk titna. Vocational training pos ga student chik inna ya shis silkhan pshik inna gato. Khoa sirif silchas pucha min ma practical yong se de shobi anuk na bing se yong se practical ya job oriented skills kun khwa sabi tanga scabs tang jas inzo gaus de skills kun ya de vocational skills kun ya practical skills kun is kho ga malsa chi anuk khos less be not na workplace chi anuk na ka to odiang nuk khwa phantok chetang de skills kun khwa anuk yong chu jas inzo. Nisirisi quick employment zirindu. Diyang nung atil tit na kato ga vocational training chik in na kato ode duration po ya ode sabi ngata nga tus po leksina nginse onchaz insuk ngate sa ew naspe na kato ga nazir na higher education naspe na kato. Higher education na ngata nga degree nila kato tit na ngate is 3 saal, 4 saal ya deri apna PG ba na 2 saal deso a PhD ba na ngata nga 4-5 saal rigor chas inang long duration courses onchaz inang ni diyang vocational training ya nuk de duration po de time ya tu si thik po nginche uncha jinso ga astrolika de skills po phru la ya student kun la shoksmo lopshas yang time met pa khong khontang dun labing se ya khons job cha apply bana ya khons khunti business start bana ka to ga la shigin na khonga tanga zerna chamu chaches inso yang de tsox la ngatel tet na industry demand daring atang sagar takspa otang electrician zerna ya plumber zerna mechanic zerna computer operator zerna ya beautician zerna fashion designing healthcare assistant dun gangmya this field ka to in ganya nu nga tanga dare skilled professional tanga goshas yo tanga ya ode demand pulik sina man khe nga tanga thong ma chenu tang this la jri re si self employment dok vocational training yi ryapna student kula sirf rozgar ta ya ngatis job bachas putsa min amma khuntes khunti business ya startup khonga shuru bayan chas insuk gairi se affordable education zerindo vocational courses kun degree programs kuni ngatis dyan nuk tet na dung iska zdur na ka to de comparison piano expensive kam no chas insuk ya nginse peni chi ka ya nginse shmul chi ka dung atangar gyala base dona kam nginse tushiyanuk dung atanga tsabangyan chas insuk chot chas insuk yang dia tsuk la unemployment reduce bachas insuk berozgari zirna daring atang sagar takspa atang ngati hindustani anuk tlet nar yastit pyan tlet na kato ngatang sharbana chungkun unemployment ni shikar sun si otang berozgari shikar sun si otang ni skill based training kunis ngati youth kun employable chochas insuk rang arang rozgar fing mi qabiliyat po yon chochas insuk yang devos nga tanga unemployment rate po jak pa jak ninche chachas inso. Nga tes higher education na vocational training yang nuk nga tes barfe shikpa na kato higher education

0: Electronica ngati radio, TV, dona ngata mobile phone ya nuwa ang thong macheda. Ni radio wave si ga chuk slas kato yu jarna. Namsang ngati radio station unikanas katon microphone is trolika barki signal sunyanuk sun kole. Di kana di signal sun radio wave is trolika modulate ba chacho. De kana transmitter unikana antenna is trolika hawa yang nuk nasher ba chacho. Speed of light hesaba dekana du antenna is receive base ngati radio ne anu ngata dis kat pu chhor bachu dis trolika fm radio am radio tv mobile phone wifi bluetooth ne sang las bachu ni radio wave si ngata kol joks puzar nakato taqriban dare ngati mitse lunga me anu radio wave si kol joksun thoma chindu communication yani thutluk se anuk zirna radio nashriyat tv mobile phone internet dona satellite dunyam thoma chindu meteorology yani mosam yang anuk zirna ka to mosmi radar charpa tufan dona sprinunil taluk dyanan choga space research yang anuk zirna khalai chalchal yanu nu khalai jahaz dona artificial sra se kana radio signal astrolika thutluk luspatsu yanana chonga navigation yang zarna gps nizam gari nyanuk samandari jahaz sundona hawai jahaz sunyanuk lamstan befila koljok ba chatso medicine zarna mri yanuk radio wave si koljok ba chatso astrolika rgui nangos ko sirgyala zustika nakshalen man yan matsu rinchen yan khanun radio wave dona electromagnetic radiation giska sciences ejad basyot pide chuks nyama chi in chukas ngatang duniyat gangpu sunaswika thotluk shakhsyotang dari ngate stus nyinche chi yanuk duniyati ml chayot pingati shngen dungpu nambungata aspira tangmang yanetang dyanan chokal layu yani barai raz nashriyatun ngatang altang yanet dona satellite astrolika sa dona khalai skorla jankari jakpang yanet dun sak di chogo ejati astrolika insuk ni sciences ngatang di sabak putang machinduki alumna chalchalis basi ngatang yarge sirolla chacha injere di pila ngate science shuur pudun lakhercha dona di ejada turgyala zoste ka chute duni kana fan khelen mi phaluk bar go shain so ninga sing spera di kar jak se sir sajjad ali zedi kana solar system is korla yan tang sapek fes pas pera ringang lip chue
1: thanks program yan ut khan achinno mo ka ka fun yul pasapan assalamu alaikum jule di waqt pe ka yan tang sak sus zans kolenchik sus rang jing sakhati las chumsen ang lepse ya rang guardian uk safar benche gantes di program pon yan yot yan ta sara ta spot king ati nam tan sot bi jara ngati nam ber nok skarman gatsuk de mo tariqa chi ka ngata nga thon dok di skarman yan nok lokso lokso qasam yan skarman ngata nga thon et skarma khachik ganes skarda tan bang tan ni on dok ya yan skarma khachik khongis khunti ot bu thub lang ben galang ates twinkling benzeretang dotsug la yonduk wayas karma kachig ngata thonduk ki khon lexina sangsang chik magar khon thublang miba khan karma ka thonduk chana ngyan khan kun dhiring ngates ngati di karma ni bariang wa khas kar ngati di duniyat pi gachu rol chot ngati di universe pyang ya di kainat pyanuk ode bariang nok spera kachig khure yantang sak pe gyon sin ngyan khan kun ngatna artak spot ki dunma sinam zanuk ngati ata apones dana skarman lalta se wadena ngima sharcha nar gashas pulalta se du faisla bat pin king ates nam jing sak tapcha duk jing sak hat sanam tap par goshin nam diun shngar goshin dere di waqatun taqsba be tariqan dena skarman lalta se bat pin dena chogla snasi nam zanuk di samandar un yanuk dulkhani chogo chogo de kishti ni sang di skarman la lalta se kunti direction pu taqsba bat pin dering yanta adi science program pyanuk ngas solar system ibaryanuk sperik kuriyonsut solar system chin generic ngati zanzoshi tsukshin ga zanzos pyanu ngati ate gyongatan wade atan ngyambo khwe phru yongatan de phrun sa khwe kharkhol la dukpa na tsozla ngati dirnam pyanuk thongkhani dilek sina sangsang otang khan dingimao dingime zanzoshi gang yote inzuk dingima चारों तरफ

Mars zere zerbat. Mars ngati Earthi sabse ngimor lot khani planet pu inang. Di planet pula ngates riat planet ang zere zerbat. Ya Marpo planet zere zerbat. Du de fila zerin chia zerbana di planet higi sau iron oxide wajeka Marpo thonchas insuk. De fila di planet pula ngates riat planet zere zere insuk. Darang sakpik di planet pika chang insan ya koi bhi janwar chishik ngata nga deka ya koi ugzot khani chishik mathonga in. Or darang sakpik koi bhi insan chik darang sakpik di planet pika malhep khan in. Amma bohot sare ngati insan unis ya sanizdan unis do chuk technology in istiamal base di malsani ka stellar sak lep chuk se in or marsi ka na ngates di marsi dekana sa khyon se inchuk dekana rdwa khyon se inchuk ya baki chizatun khyon se de baryanuk study benyo te inchuk daksa ngata nga di Mars planet pika chui mal thong se inchuk ge waje ka daksa taqspa bhi koshish benyo te inchuk ki aya di anuk ngata nga koi jandar chi shigi luskhan chik thondwa deka chang ngata nga janwar chik ya koi plant shigi malbek ngata nga diri Marsi rini anuk, Marsi de lungmani anuk nga tanga thobindu galta se daksa scientistun is chalsal zolzong benyo tiin chuk. Scientistun la umed duk ki bohot hi jald nga tanga di jage ka takspa chacha zin ki di ka chhu duga ya minduk zarchaspo. Chaya zirbana jese nga snan lazes Marsi ka snan nga tanga chir malrik ya samandar ya nga te zirna chogo chogo chonish malrik nga tanga thongse in chuk. Yale ngan khan kun dekana nga tang nga ti Arth na thakrins la yotkhani planet sunni baryanuk gan leksina chogo planet sunyotang doni baryanuk chakchek silba chet. Marsikana jab ngatang thakrins la chen chetang ngatanga next planet po thukchazin Jupiter. Jupiter ngati solar system e sakbachik chogo planet po in. Di planet po leksina chogo yot ki di nangos pyanuk hazarun ngati duniyat pu chuks planetun basahi chachayot. Di planet sun ki Jupiter chuksun wadde kanar gya baut khani planet sun na myanuk kafi chogo size yanuk yote insuk. Or duna di jag planet sun lek sina grahmo mamo yot. Jupiter ir gyab na ngatanga Sterenzer khani planet pika lepchazin. Di Sterenzer khani planet pu ngatir nam pyanuk Rdemo takchahalik chokshik base yote inchok. Takchahalik chokshik chia zere zerbana, ngata thonduk ki kwe charung tarawar demo sebdushik na chokshla kriks kore golden colori sasupchik yote inchok. De golden colori sasupyanuk rock yani rdwana baki sana baki particle sa yote inchok. De particle khachik dechik chunche yot misle ki ngati byame hesabchik. Or khachik dechik chogan yot jese ngati na honcharik. Chana di Sterenzer khani planet po wahid do chos planet chigin ki khwe charung tarafa ek sasubi ya ngates rdwana brakna se ek ring chig ya ek sebdushi chos khwe charung tarafa khorenyot or du khodai nizam nayam bo di planet po nayam bo ngati ngime chakkar tanganyot di planet po batsik dunla chana ngata ngati earth solar system Satwa planet gala ngates Uranus zeretang deka lebenduk. Uranus tu chos planet chigin gao ek gansi bol chigna chos yot. Dika ngates agaltanarik du pura chogo gansi polek chokshik ngatanga thonenduk. Uranus na nyambo ngatanga de akhiri planet po gala Neptune zeretang doang deka yot. Di Neptune zerkani planet po na Uranus zerkani planet po ngiska Gansi leksina chogo bol chokshrik ya khyansi yotpi chu gala ngates gansir chinang du chok zosta chika khong deyanu khoren yot. Daran chakpe ngati sernis danunis sambi hesabika waduna khong research hesabika di chik takspa sonsi yot ki di gansi nangos pyan yot khani patun gao ngati gansi sabse nangos la yotang udun di gansi pressure pe wajeka dose khong chui shakal yanuk yot. Or di chik andaza tanduk ki deyanuk yot khani chun di chik yot ki pura ngati dunia tika yot khani samandar un gangma bachik ode anuk chu khimo yot zaret. Abdiu ngata yon me namze anuk shtakspa chacha zin ki aya di chu ni anugang mnya kato ya baki aquatic animals kato yota ya medzer chaspo behtar ngata argyabna.